ipa ti mo ko le ipa te pe mo fe ki iya to je mi ko je awon to nbo leyin oni awon ko lo ma ko face challenges awon mi to ma ma wa o ma je irorun fun won emi gbodo ma tera mo pe challenges ti mi face awon to nbo won ni face e lagbo olorun.